0: ekushweni. Oh Jesus, siyabonga ngokusimema. Thank you Lord.
1: Mama ngikutipichi. Siyabulisa mama mix ekushweni nje. Asimolanga uThixo njengayo usigcinile uThixo budeni bemini. Siyabulela mama wami. Sisitipichi incwadi endiphila kuyo, incwadi endumiso 23 pa kuvese 5 uthi ndideke ndibekele isithebe phambi kwababandezeli bam. Awu yandisikelela kakhulu loo ncwadi sisitipichi. Ndicela ingoma kabulelani yona ubulelani koyo yona ethi lizali sidinga lakho Thixo Nkosi yenyaniso. Awu Nkosi yam yandisikelela kakhulu kumadlamini kwanocampe qonqo. Masibonge ma.

intelezu pambanelo imizwe ithombeni uphosa njengethekeli ikabe njani efakishile spintsha ngamabhlukwe khona ukushaya amanzi lana somiza ukhulume shorofa namhlanje kuzozila umuntu ngizokhweba lesimomondi yaserasta bathu pikzul beka kuzulazula mangasekasifakile kunokuthatha vela kakwazi nokure

ngiphukile ntonsinkabi ngemiyeko ngisha amabhinqa asevumile ngikhikhizeleni lo mrepho lalegokisha wakhepha ngibashaya abafazi kodwa lana ngizoqondisa igwekwe sokhweba umazulu isigwekwe sasebhekwe.

bathi sina muva liyabukwa ongafuna ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududule ne-foodless gubhu sikhuduza amaguda khalabani khalabani ukhala ngani umtshala bani uhlala namanani aphansi.